0: атака смърная.
1: Hataravati. Hataravati. Oba veta genenne.
2: Kaduwa damma kalawan kara vinadiyen hari padamata tea ekaredi.
3: Ratti 3 in 1. Tavasa ataraturi bona kirite.
4: Obat dinawa ratat dinawana jatiye mahatana sampatha dana nidahane beladigena obat kotipatiyeku wanna.
5: Oyat pahaleta wakki wenna. Finishing mahalak nan kalarat thamai.